Ako'y mauktula na lang gyade ko Madua matan nandaw Do ako'y alang mangga maok ng sanlokong limpita Tuhan ulan bo alang kelalo jama petingan Tuhan maukuman menato kelunan di dalam Nunan na tengara Tuhan dahin kelunan menunan Tuhan

0: atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula hala mata kupi na kre, mamrana blend ni.
1: Nun dira tipong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, uak na liang-liang na tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak de a. Tete na do.
0: Dan nok pitok sang na. Jaita ne umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang na tek bas ka de.
1: Tipong u na tipong dang na te. Masam-masam pika ne, jangan ka takut ga kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan, ngelutong tua.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Ho biasa kan ni ga aku ite meda rumah aku dalam de. Ati ok ga urok belada ok. Te banit ok. Sayu kena di madu ji u sayu na.
1: Ada tipong dap lo ku hinang tudak kana.
2: Jibulan o anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit jina ni atek de. Oh sila kawit.
1: Nun de tipong nun de.
0: Aku baru limo mobat. Itu barang semunang tu dah kui. Aduh, nak ni tu sah kena pu.
1: Entam kurang gula, halam ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.
3: Hai, akui Joli Jengan. Klenghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawantam paan klenghina.

0: FM di 06 pendek MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarap pun
3: pukul perin atau pukul 9 teruk ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarum pawan.

0: Ninga Pinity, no awakening, adin mo kurukwan.
1: Tuta, gona anak ko. Omo pikuti sgona na sagapin, da ko isiti.
0: Iyara, tagdunan mo, kano din ang matura manusia, getoran oras. Dotoran tadang binatang, makin poporot, taday dibdang piniti na do.
2: Jaga repebresi, sungi ato, piin, puun pengidip.